kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong SNS Media Ministry kagayon o setri makikaubang kaninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan ng among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapailubon. O bala ang Espiritu, ikaw magkunsad sa matag-usa ka namo. Aron amo masabtan ang tanang mga pulong ng among pagatunan. Salamat ni Jesus na iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasyaron sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus maduluwas. Amen. Kay mga kaigsunan, karoon ang atong title, Repentance and Forgiveness, ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So, sa ka version lahi po, God's forgiveness and sorrow for sin. Mamawarag yapon, ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsunan atong makita, nga nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Magkasalig ta sa Diyos, nga iyan ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay, kiniiyang gibuhat, alang ka na to. Unya, hinluang kita niyagikan sa atong sayup nga mga binuhatan. Assurance ko na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Tanawara. Isugi na itong masala. Ngadto ka na. Ayaw na ninyo. Hindi nga itong nahigala ba na uban. Hinaot na nga na inaminaw. Nga nung isugid bang yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasailo. Unya mo yung sila nga sila rin mantigo. May mo nagbahinumduman pa. Diretso sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro na mutana na waasa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo maturag yun sa yuta sa saad. Og sa diya nga sila nagkampo sa tiilan sa bukit sa Sinai, misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo kasugo. Nakita sa mga tao ang kilat na lugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses, wa na magpakita. So nagyong ang uban, wa na patay na to si Moses, wa na tayo leader. Musano man lang nato ni pag-adto sa iyo ta sa saad. Ha? Busa mga kaigsoonan, tungod ni ini niyang kabalaka kung buhay pa magpatay si Moses, kining mga tao na mga Egyptian nga mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa saad. Apil sila mga Egypto anon, kini mo, ato ka nga aron, o nangingon aron, puwambot, asa na to si Moses. Magbuhat na lang yung tao atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhat ta. Kaya ato lang simbahon. So mga kaigsunan, nitabo na si Aaron miyukbo sa iyong ungos mga tao. Nagbuhat sila o natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron, dili magkabarog og mga pressures. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon, makigbato ka niya. Di niya mapungan. Sa naga pila ka libo, pila ka milyon. Imagine kung mo na mo alsada, kana mo na mo makigbato ka niya. So nisugot siya, mga kaigsoonan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraob ni Moses, mga kaigsoonan mo, gikan sa Sinai,
nga nagdala sa napulog kasugo ng bato. Iyang ilabay ang mga bato. Nga ang Ginoo to mo'y nagsap-sap yun sa bukid. Dito na sulat ang napulog kasugo, napulpog. Kunya, nag-iwan siya. Kinsa may mukampin ako ang mga livinhon ni Tindog, the Levites. Dito ka Moses. Huwag na si Moses, ala, kung ano yung mga espada, pamatyan ninyo mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, grabe ka, ngilingig ang punishment sa tao nga magsimba o Diyos, Diyos. Huna-huna na ninyo na. Gipamatay sila. Apan pagkaugma ang mga kaigsunan, namalandong si Moses. Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dadun na pangunod na ito sa iyo, tasad. Busa iso, misaka siya sa bukid, Moses, naghangyo sa Diyos. Naunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, na siya, kung di magkapasailo ni nga ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipala sa libro ni Mudeha. Ah, parang Diyos, naminaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32:32. Iyon ni Moses, kung di ka magkapasalo ng mga katawahan na palaan na lang ako nga lang sa imong libro. Kinig, so, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasaylo. Nagsimba ng Diyos, Diyos na bulawan.

kipasalo gihapon sa Dios. Amosa na to ogig so nga kanabang mawad ang tagbitaw kadasig sa pagsimba ka ng kabisi bitaw na to sa adlaw nga agandam Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, gipangandam ng sinina, uguban pa, mga danunong tayo simbahan, giridin na na niya. Kanya, ang yambana, giandaman na po sa iyong mga sinina, naplansahan na. Pagkasabado yung son, kapoy na yung lawas. Kapoy na. Ato siya sa simbahan, ano ng kapuya? Ngayon ta, mga kaigsunan, kining adlaw yung papahulay, maog yun unta niya para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi magyod, anong birnis ng adlaw mga kaigsunan? Ilabay ang kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang ubag ka na ito yung unana, trabaho nga trabaho ang tod sa birnis, di gusyo nga ni gusyo ang tod sa birnis. Pag Sabado, pahulay, pero atong simbahan, wala sabot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta, si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pakaos sa mga bisita. Kaya di naman si Ginoo sa mga bisita silang balay. Naaman po ng mga tinunan. Matuloy ka mo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsoon, wala mo tamang sa kusina. Nagkapuliki si Marta sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulte ni Ginoo. Mao nga si Marta Ikson, sumala sa Lucas 10:40. Grabe kabisi paghikay sa pagkaon. Apan waa siya manumbaling sa mga pulong na gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina na minaw sa pulong sa Diyos. O tungin si Marta Ginoo, badlo nga ba si Marta nga unta? Tabanga. O si Maria nga, Mary nga unta. Tabanga po kundi sa kusina. Ano yung tubag ni Jesus? O si Ginoo mingon nga ito ka na, Martha, Martha, nabala kakas sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usang labing imong kikinanglan, mo kinang gipili ni Mary ang maayong nga bahin na kini nawala diha kanimo. Kinigsoon nga pagtuon na ito, kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigsoon na dili lang po ta magpabisi sa mga butang na lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-ato na ito sa Sabado, dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa na makapaminaw mga kaigsunan. So, kiningado yung papano yung panahon nga ato nang mag-relax na ta ba? Dili ka, hindi pahulay itong grabing kapuyan sa tibok ng simana. So, di nato kalimtan, ang adlaw papalay, di hatag kining adlaw alang sa atong pamilya. Ng tibok pamilya, makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya, mga unugdungan. Mamahoy, kadiyot, mamalik na po pagkahapon. Ugaling ang ubang kaninyo, daghan ang digin mamalik pagkahapon. Sa atong tanawon, mga kaigsoon ng unta, bisag unsa na ito kabisi sa pagpangita sa atong Panginabuhi, dili kini makapakdang sa atong maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Ha? Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsoon, magabati kini og kasakit kung kita malayo gikan sa atong Diyos. Mao nga si Ginoo kanunay nagatunol ang atong leksyon na giyon. Si Ginoo kanunay nagatunol sa bisting ang maputi nganhi kanato. Kung sa man ang bisting ang maputi mga kaigsoonan. Natungod kay gikapuita na sakitan ta. Naiguta sa consequence sa mga binuhata na ito nga sayo. Apan ang Ginoo nag-andam o giyang bisti nga maputi. Kay gusto niya. Ang bisti nga kini naduhigan sa mga hugaw sa atong mga pagpanginabuhi. Sa ato tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom. Apan ang Diyos nagingon, anak, sa tibok ng simana, ang imong sinina, imong bisti, nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko ka ng imong hugaw ng bisti. Bailoan ko ka na sa akong bisti ng maputi, bisti sa pagkamatarong. Kay ang bisti sa pagkamatarong, hingpit ng mutabon, gikas ka balaka na to, nining yuta. Mga kaigsoonan,
Usahay magod may tabo na konflikto sa panimalay. Niyang bana kanunay magkakitag sayop siya ang asawa. Ang kanunay niyang mabaso lang ang asawa. Atong naunaon nga unta, nagpaabot ang atong asawa, mga yung pasaylo tungkol kay siya may nasipyat. Apan, kung kita ang masayop sa atong kaugalingon, gahe pagyuta mga yung sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa ingon ini mga kaigsunan, na ay gap ang relasyon sa magdiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon na sa gap ng mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli sa naputol nato ang relasyon nato sa atong Diyos. Siya mo'y magtulay ka nato mga kaigsunan. Ang balang espiritu mo'y mutabang ka nato sa pagagahat na kita, sa pagpadasig na kita, musugid sa atong mga sala, mga kaigsunan. Sama sa magtiayon, mungingot na sa itong Ginoo, sorry gyud kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu mo'y magpadasig ka nato. So sa diya nga ang balang espiritu magkigsulti ka nato, ato ning paminawon. Dili ta mangita o dagang mapasumangil, nabisa na sayop na itong binuhatan, mga tarungan patang nakabot at tungundi ini. Pasagay ang balang espiritu nga mao ni ang magatandog sa atong kasingkasing aro kita mudul balik sa atong Ginoo. Ang balang espiritu mao gyud sa diya nga ang paras o grapes ang iyang sanga na bulag na punuan ng punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni ang mo reconnect sa naputol na sanga balik ngadto sa punuan ng mo si Jesus. Diyara mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga atong binuhatan. Pag doon nanay, di maayong resulta, di apata maging still ano, maliigid ko ba? Mato ta, sinulat ni Ellen G. White. Kana masubo bitaw ta, nga nung ato ning nabuhat. Apang kinim pagkasubo, mga kaigsuunan, dili ni sama nga kita nasakitan sa diya nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinuod nga pagkasubo diya sa sala, buhat kini sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita ka na to, nga kita dili mapasalamaton nga to sa atong Diyos. Igol ta masubo, pero atay paghinulsog. Ang balang espiritu mo ay muhimo ni nga itong kasubo, nga mahimong paghinulsol ngadto sa atong Diyos. Padayon. Naginong si Ellen G. White sa maong Desire of Obedience, page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balaang espiritu mo tabang ka na to, nga kita magkabalik ngadto ni Jesus, ang matagsala ang atong gibuhat daw samara nga atong gilansang pag-usab si Jesus sa Kalbaryo sa Cross. Hapin ang balaang espiritu magkatabang ka na to, nga kita mubati og kaguol, mubati og paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapaprisko sa mga samad ni Jesus, so to speak. Og sa diyan nga kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat, naan atong itugyan ang tanan. Isalikway nato ang tanan. Apan kita mo alagad nato sa atong Ginoo. Labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo, dili mo tubo kung dunay sala nga atong gitago, mga kaigsoonan. O kung dunay tayo gitago nga sala, ang balang espiritu mo tabang kini, nga iyan ang ipadayag, mga kaigsoonan. Aron ato nang itugyan ang sala nga atong gitago ngadto sa atong Ginoo. Episode 430. Ang tinuod ng pagkasubo tungod sa sala. Mga gini ang tinuod ito. Unsa ang atong gusto sa makadagan ng Diyos, lahi ang iyang itambag ka na to. This is the real talk. Matay gusto mga kaigsunan, apat ang Diyos lahi ang tambag sa atong kagustuhan.
Ang Diyos nagawag ka na to sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo o atong isalikway ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos, ingon niya siya, wrong, sayop na, habwayo na ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na yun, pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing o kinabuhi, kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, naging yun o dili, wrong na. Ang ako itambag ka rin mo, usba ang imong kasing-kasing. Mga nga naging si Jesus, ang takna, miabot na. Ang ginari sa Diyos, ani ana, hunong na kamo sa dautan ninyong madalan o bumalik ka mo sa Diyos o tumuo sa mga yung balita. Marcos 1.15. Muna akong ingon, darilto kayis. Naatay pangayon sa Diyos, lahing itambag. Ang itambag, habuay ang imong garbo. Paghinulsol sa imong mga sala. Ang buhat, 3, 18, nagaingon din paingon sa 19. Para mabutang nagi sulti sa Diyos sa wala pa, gika sa baba sa mga propita, nga si Kristo pagasakiton. O nga kini, natuman. Busa, paghinulsol ka mo, bumalik ka mo, nga inyong mga sala, mapara aron sa adlaw sa kabaguhan kamo mag-atubang sa presensya sa Diyos. So, ang atong leksyon na gitawag sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa paghinulsol sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, mao kini, kung kita may gugma sa atong Diyos, mao kini ang elemento nga wagasalikway sa sala na atong nabuhat. Sa rin nga mo salik, ato nang isalikway ng sala, aduna kayo na kabahaduha kabahin. One, nga aduna kita'y grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayod sa hingpit. Kaya ang Biblia nagingon, ang tinuod nga pagkasubo sa sala, kini nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang Juan, unang nuibi, pederectris, disinuibi. Mao si Jesus, naghatag ka na itong oportunidad sa paghinulsong. Ikaw ang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ini naglangan-langan siya masaad sama sa pagunawan sa uban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mapailubong ng hika na ito. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsong. Krabig so ng gugma sa Diyos. Nagpailob yun siya nga unta ang tanan makakaplag o paghinulsol. Kung atong isalikway ang sala, nanang Diyos makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Diyos nagtawag nga atong isalikway ang sala, aron kita muduol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo buhat 2021. Og unya may kausaban sa atong kinabuhi. O kining kausaban sa atong kinabuhi, ato kining ikashare ang gugma sa Dios ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:8, Mateo 3:8. Challenge you white ngayon sa disarbages. Sa diya nga kita masubo sa sala, mahimo kitang bag-o nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala o gisalikway ang sala una sa tanan o ang hingpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyong pagkamatinumanon makapausab sa atong kasing-kasing nga mo imong kontrol sa atong mga kiniya o batasan. These are the J's, pages 555-556. Ang atong gikinang ng mga kaigsunan ang gugma sa Diyos. O karon gikan sa atong kasubo sa sala, gikan sa atong paghinulsol, nan musangko kini nato ngadto sa kapaseloan sa atong sala. Salmo 103:8, Exodo 34:1, atong tanaw.
kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala na konsisyang kita, tuguti ang balang espiritu, mugiya ka na to. Mugiya nga kita dadong nga to sa tiilan sa Kalbaryo sa Cross. O pangayuha ang kapasyaluan sa Diyos, sigurado nga mapasaylo kita. Kaya ang Diyos maluluyon sa mga katawan o siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasko. Ah, parang gugma nagmapinadayunan. Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa ating Diyos. Pasaluan kita niya tungod kay kita na higugma. Muduol kita nga ito kaniya. Ang Exodo 34:10 nagpakita, kung unsa ka mapailubon ang Diyos, pagkadaog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo na si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan. Iyang gilabay ang bato nga na sulat ang napulo kasugo. Napulpog mga kaigsunan. Ah, parang Diyos wala magkastigo kang Moses. Naging ang Diyos Moses, ikaw na magsapsap og bato, dilin ako. Kaya katong original, ang Diyos mo'y nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kaya isulat na kong balik ang napulog kasugo. Kita mo na yung unsa ka mapailubo ng Diyos. Pagkadako nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo ay nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Aparin nyo ng Diyos Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Sulatan ko usap. Grabe nga pailubo yung ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:3, God, have pity on me. I am a sinner. Muna yung tuawig son sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako. Ako makasasala. Muna yung atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apa sarili pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang kanato. May ang gibuhat alang kanato og siya nibuhat diha kanato. Ang iyang gibuhat alang kanato dito sa Kalbaryo sa Cruz. Og ang gibuhat ni Jesus dinhi kanato mao kanang buhat sa balang espiritu mga kaigsunan. Son, tanawa og unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon, sa daya nga kita makasala, siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing og siya nagapaluktok. Nga numang yun nga magpalayo mong kita gikan sa atong Diyos. Karun dayon. Sa daya nga doon mga sala nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Diyos na sa pultahan sa imong kasing-kasing, nanuktok si Ginisos. Pasudla ako kaya kumukaon kaubang kanimo. Og sadya nga musulod na si Jesus, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutana. Ang sala nga imo nang gipasan, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag kanato sa kinabuhi sa pagka matinuman. Sikaraya 3:4. Yes, mga kaigsoonan. Ang sinulat sa Salmo 103:8 o Exodus 34:1-10. Ato ning sabton sa pagbasa ang Salmo 103:8. Ato ning tanawon mga kaigsoonan. Niay nasulat sa Roma 6:23, pamalandungon nato ni di nato dali-dali nin sa pagbasa. Atong basaw ginahinay dahil atong sabton matud pa niya. Kung ikaw mo alagad sa sala, nan siya mo imong agalon ug onya imong bayran diha sa kamatayon. Apan kung ikaw iya ni Ginoo Hesukristo, ang Dios magpasaylo, ang Dios maghatag kanimo gasa, gasas kinabuhi, kay ang Dios sa walay katapusan makiguban kanimo. Pamalandungon kini nato. Muyok buta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo,
Adunay gasang ihatag ka na to, kinabuhi na walay katapusan. Pamanandunga kining na sinulatig son. Ang Diyos may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta niini, siya, sila, makabaton o kinabuhi diya sa Diyos sa walay katapusan. Tungod kaya nga atong ginoon si Kristo mo may nagbuhat alang niini. Roma 5:21. Nining kalibutan na. Mahila na ito ang mga tao silang pamiste o mga gamit. Tanaw rin ninyo ng Kongreso. Tanaw niyo ang Senado. Di ko abogado, apanadungog manin ako sa mga abogado nga nagyong naasa Philippine Constitution. Huwag na po kung mag-research sana. Nga kung ikaw nag-servisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di ni mo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa may tabo, sa Kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa Kongreso, bakos ka bakos lang. Pastor unta na siya, o niya karoon na himong senador at congressman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinang ko na masabtan mga kaitsunan. Mga congresswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsunan. Mao nga ilang ipakita pinaagi sa ilang pamisli o ilang mga gamit. Aron sila mailhan na mauna sila. Apan kita nga mga Kristiyanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon nga kita makabaton o maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kaysa na nga kita makabaton o mayroong relasyon nga ito sa atong Diyos, makita sa mga katawan ang kausaban sa atong kinabuhi. Mauni ang display sa balang espiritu nga nga na ito. Sa Matthew 6:19-21 na yun diha, pagtigom ka mong bahandi, dili sa inyong kagalingan niyo ta, dahil pagkakutkutun ka na sa taya, o magpagkakawaton ka na, apan pagtipong ka mo sa inyong kagalingan bahandi sa langit, nga wala na'y mga kawataan ni taya ang mag-autot ni ini. Kaya diing gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsunan, ang Mateo 22:14 na gingon, ng hari nagtawag o pagkaon para sa kasal. O gangyang pinili ng mga bisita na anay giandam ng mga lingkuranan, mga halandon ng mga tao. Pariabot na ang panunsting kaon, ang tanang imbitar niya ang madag kung tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayad tuon, naikin buguhat, wala makato. Bos sa mga kaigsunan, ang hari, nagsugo sa mga sulugoon. Wagto ka mo sa dalan, pamirahan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanugon sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaggan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa. May usa nga nakita sa hari nga wala magformal o bisti mga kaigsunan. Kasal ko nang adto. Walay formal nga bisti. Tingali, gidlay or whatever. Unya naging on din he sa Mateo Kapitulo 6:11-12. Parang hari may adto kaniya. Dito sa maong dinapit. Kung nakita niya ang tao nga wala magabisti o maayo para sa kasal. Kanabang disinti mga pagbisti. Huwag mo nga siya higala. Nga nung may anay mga nga wala magabisti tarun. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan ng hari mingon siya mga sulugon. Gapusan ni siya. Dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Iksoon, kining tawhana, gitawag sa hari, higala. Nagpasabot na may ilang relasyon. Higala dun. Kaila sila. Pero kining tawhana nga nasayon, ng hari yung atoon, wala magbisti sa formal. Gituyo, yun yung wala magbisti, mga kaigsunan. Bosa mga kaigsunan, ang gikinanglan nato, mao, ang bisti sa pagkabatarong. Daily display sa kalibutan mga signature ng mga sininya o gubapaperteng mahala mga kaigsunan.
para ng ato igsoon mo, na ikasal nga umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi, puno sa biste sa pagkamataro, mga kaigsoonan. Busa mga kaigsoonan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman, nga sa ginusos, adunay biste sa pagkamatarong giandam alang ka na to, kini may ang gasa ngani ka na to, nga kini magbisti kita, diha, nga sidla sa pagkamatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg 19:8, ang mga linuwas, diha tagabisti nga lino nga maputi, para kini sa balaan ng mga katawan. Sa episode 5:27, kinangabisti nga lino, walay mansa, walay kunot, walay gumos, mga kaigsunan. Ugo niya, sa Christ of Declations, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal, sa matagusa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. O mga kaigsunan, ang displaced kalibutan, literal na bisti, si Nina, bakus, handbag, mga mahalun, rilo, mga mahalun. Apal mga kaigsunan, doon na kita'y bisti nga gipaabot. Bistis, pagkamatarong gihatag ng Isos, kaya kini mo'y bisti nga atong isulog sa adlaw sa kasal, sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa wala pa mahulog sa sala sa Narugsiba, nagabisti naman siya sa karampino nga kahayag. Dili makita og dayag, apan dunay kahayag nagtabon kanila. Apan nawala kini nga bisti sa daya ang nahulog ang tao sa pagpagkasala. Apan ang Diyos diya diya, nagahatag og bisti sa pagtabon sa kahubo na dang niba mong panit sa mananap. Ang mananap nga gikuha og panit, nga namatay, nagatudlo, nga magatabon sa atong kahubo tungod sa atong sala, mao ang dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa Cross. Ang kamatayan ni Jesus may mutabon sa atong kahubo sa sala, tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ni ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apa sa diya nga tangtang katong pino kahumo kayo, pino kayo nga kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon, nagtahig dahon sa igira. Aron itabon kanila. Apa ng Diyos, dili musugot. Kay walay makapuli sa bisti nga nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Ikson, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon na pagtabon sa sala. Kaya ka na mo'y mga dahon sa igira nga gitabon sa atong mga sala. Nagpreal si Lindsay White, hapang kung kita mo lingkod sa tubangan sa Diyos, tubangan sa mga manlunda, sa nakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon, ang Diyos magadawat ka na to kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka na to, si Ginoisos, magatabon nga niya ka na to, busa kinanglan, masubot ta sa binuhata na to sa atong mga sala. Muto kita nga to kaniya, aron magkatindog kita na matarong sa tubangan sa Diyos. Kaya naman, kaya natin bisti nga gitabon sa pagkamatarong. Christ of Declations, page 331. Kay, mga kaigsoonan, pagtubo sa espirituanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisurat ngayon siya, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom sa maayong nga mga similya. O kang gitanom maayo, o kunya nag-ani, gikan sa gitanom sa maong mag-uuma, kita usa mag-ani, diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi nga yuta. Iyang giandam ug unya ang Diyos nagpanalangin kaniya.
Mao kini ang panahon nga kita mo balik ngadto sa atong Ginoo. Kay siya magapanalangin sa mga

ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balang espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang espiritu mamahumok muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Hapag kinanglan ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Filipos 2:12-13. Gikinanglan kita mo ato sa atong Diyos. Gunitan kita niya ug maayo ug unya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpas-an ining sala sa dautan ng atong pagkinamoy sa kalibutan. Karon igsoon mo ato ta. Sumadahon nato ang atong leksyon. Ang Diyos gatong ginagaran mapinasalon og mapailubon. Ang Israelhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matag karunugon niya. Apostasiya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos-Diyos nga bulawan nga putaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Apariabot ang kaluoy ni Moses. Mihangyo siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Magampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan. Grabing apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsunan. Sunod, kung sa kamapailubon ang Diyos, sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimbag Diyos-Diyos ang iyang son kauban sa mga tao, sa bulawan nga natinga baka, iyang gilabay ang bato sa napulo kasugo. Hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanaw ko sa kamapailubon ang Diyos. Moses pagsapsap o bato, kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhanon, nagpailob ka Moses, o kini nga Diyos, mapailobon ka na ito, apan di na ito doon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masala, kay si andam sa pagpasailo ka na ito paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan aron na kita'y paghinulsol sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol nga nasubog na gulta sa atong nabuat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala ipagkasubo, unya mga kaigsunan, wala ipagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igor a formalidad na kana mga kaigsunan. Hapad ang malang espiritu magatabang ka na to, makining naguba ang relasyon, ipasiguli kinis malang espiritu, aron ang maluwas mapabalik ang atong bagong relasyon nato kaniya. Ug unya sa diya nga kita gihinuan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol naguol gipasalo kita sa atong Dios itunol ni ginunsos ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamatarong sa atong kinabuhi. Ug ang malang espiritu may magaproteher ka nato nga kinimbistis pagkamatarong nga gisulob nato mga kaigsunan, dili kini mabulingan, di kini mamansahan, di magumos sa kalibutan mga kaigsunan. Kalmo ato ta practical application. Atong hatagan o pagtagan ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol, gikan sa Grego na metanoia. Nagpasabot nga kinigikan huwad sa kasing-kasing o guna-una. Nga may kalabutas pagbati na grabe ang pagbasol o nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mokan na ang paghinulsol. Sa basis Biblia, ang paghinulsol mao nga kini mo espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga nagyong paghinulsol o bumalik ka mo o ganyong mga sala pagapalaon. Muna ang pulong repentance

0: ang hinulso. May kausaban sa kinabuhi. Mubiha sa sila. Marita sa regret. Okay? Anyway, arisata sa outcome. Ang resulta sa paghinulsol mo, muhatod kini sa kapaseluan sa atong sala. Huwag mapasiguli kita ngato sa atong Diyos. Huwag makabatun kitang kausaban, batasan, kinaiya, huwag unya malinya na kita sa kabubuton sa atong Diyos. That is repentance. May kausaban sa atong kinabuhi. Marita sa kanang nagbaso ba? Regret. Kining regret ang sono pagbasol, emosyonal rana nga tubag. Nga iyang nakita na ang sayop nga iyang nabuhat, iyang giani ang di maayo. Ang pagbasol ang sono, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinundan ng mauni nga ni ay niabot ka ni mga di mayo. Apan ang pagbasol udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya o batasan. No? Ingon pabitaw itong nagtuli sa plane nga di pasahero. Nakasakay gud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. No? Nagmalapusan gud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadako. Ga-interview siya. Ngayon sa Manila. Siya nagbasol ang ikupang sipyat ang akong mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kada sipyat iyang mga plano. Ang regretting siya ng pagbasol, wala'y kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Magandang Diyos, magpalaing ka na to. Magapo kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos nga ikaw mapailubon, mapinasailuon, mahigugmao. Sa makadaghan kami na kasala, bato ka nimo. Apan wala mawala ang among paglaong, kaimo kaming kipasailo. Salamat sa balang Espiritu nga tabang ka namo sa pagpasiguli. Sa matag karunugun niya, nga naputol ang relasyon nga na niya kanimo. Tipigan mo kami, O Diyos. Makabaton kami sa paghinulsol, kasubo sa among nangabuhat. Ugun niya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Nga kinimbistis pagkamatarong nga mong gihatag ka namo. Uban sa tabang sa balang Espiritu, maampingan ang kininamo. Gikan sa mansa o buling nining kalibutana. Salamat o Diyos nga ikaw nagtubag sa among pagampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamok ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Refresh your day with Christian music. Only here on Hope Radio.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan. Sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17, nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang kanatong tanan, kay ang pag-ampo usa kagamhanan. Kun kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon sa Dios ang gahom sa balang espiritu nga maghatag kanatog kalinaw, kalipay og aron kita maandam sa hadoon nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangum City, this is your hope radio.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kini ninyong alagad, Pinky Gulfan.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangum City, this is your hope radio.